Yan akaswani turan asimang dilioni watak ba hindia ro english khoborang ko khna swaha somoy da o tok minutes king ba jong ha talna don su gum nam ga ba chanchian yera nengni kani ranga ra ram ram ga pa mande ko ding thang man cha ga pa nisano na thariya yan cs lewis ni ya chanchi be wale ya gan ga pa tharang wa nasimang na dalni program rang khosul su somoy rang baksa wiatinga Ringni Dokchi Bungoi Solnar Materani Git Rango, Collins Roy, Marakaru Nidol Nigit Ranko Kamatangan, Dokolachio Codes Composite Program, Ringni Snibajo, Dilionikwatak Bahindi Koborang, Snibungo Jojo Lingnis Koborang, Snitch Kungo, Atsik Magatam Pagatam Rangni Bewalo, Ringani Git Rango, Pedal Momani, Git Ranko Knasunam again, Sneak or Greco, Bostu Ko Break Parangni. Chelchakani na simsakani rangni bidungo posturang pangchakke aganani ko knasona mangen Snikolachi Bollywood Melody Program mo Hindi film ni dingthang dingthang git rangko kamatangen Pringni chetpaje dilioni ko atak pa Hindi ko borang chet chibung opring ni English ko borang chet kolachi o shilongoni ko atak ba sal grosalara madok ni English ko borang ko jol jol knasona mangen chet sutprio ya stationoni ko pring nam tura program Sesa pribunga o atsuk chasung tani gitrang os kangpa o abrio CH Sangma Rutland Secondary School Turani poidom ngani ko khna chingna mangen unija mano chiko marakni gitrang ko kamatangen Pringnis kuba jidilioni ko adak ba hindi ko borang ko dilioni ko adak ba ko skubunga o english ko borang ko khna sona mangen skuch kungo ya stationoni ko western music program rang ko khna sona mangen Skukola chidilioni ko alagaba bibit parati aaj ke fankar chkungo hindi ko borang chkungbunga o jol jol english ko borang chkung chkungo ya stationoni ko aaj kcha songtal ni gitrango sengran marak aro baljumu mani gitrango khna suna mangen chkungola chio dilioni ko alagaba bibit parati chisa o hindi ko borang chisa bunga o english ko borang chisa chkungo aaj kcha songtal ni gitrango sudendra marak aro unidol baksana Evelton Sangmani Gitranko Knasona Mangen, Chisa Kolachium Ichkrangni program o Mary Bat Ba Angnikata Tapchi CH Marakni Agana ni Kuknaching Namangen Unija Mano Taldroba Ingaba Bisarangko Mkangchina Tariyanio Magbarangni Takani Kamba Takni rangni bidungo Linda Sangmani segemono niko agana niko knasona mangen uni jamano Subita Sangmani gitrangko knasona mangen unbaksana simpu momni gitrangko ba kamatangen chigini saljachio dilioni ko adag ba hindi ko borang chigini bunga o salni dongkuing ba program rangko yatani rangko knasona mangen chigini chkungo legal awareness program mo aini kata program mo na simang witchcraft aro moth lynching social evil practice ni gman Jeril R. Marak paksa Jericho Marak ni sandiani na agana ni ko kna so naman gen uni jamano na simang Hillcrest Sangmani gitrang ko ba kna so naman gen chigini salja chigini kolachio Dilioni ko adag pa bibit parati SMS ke bahane VVS ke tarane chigni supongo o bibit parati ja roka sa o bibit parati hit super hit sa kola che bibit parati mancha hegit gniyo salni English ko borang gni chibong o Hindi ko borang gni kola chio bibit parati program ko gatham bajio na akna suna mangen gatham mo Hindi ko borang gatham bunga o English ko borang ko akna suna mangen Atamni bagni ba transmission ko atamni bo sapong dok bajio ni ya tura station ni kon kna so thai na man gen atamni dok bajio wi atani rang ko kna so na man gen dok bua o silong ni ko atak ba ch ko borang dok chibunga oi so na rang mathera ni ki drang o herol sangma aru ni dol ni ki drang ko kna so na man gen dok khola chio chadam berang ni program o aman sung Aro Magabani Gamchata Aro Rama Jalang Rangni Poido Mungani Rang
포이도 세금은 도마 계상만이 도마 계상마 아로 간디라 알마락 박사나 닐리손 마락니 세금은이코 포이도 뭉아니랑고 크나소나만겐 유니자마노 콜렌드롬 마락 아로 사친 마락니기트랑코 까마탕겐 왈니스니바지오 토키하우스 프로그램오 필름 클래시컬 튠 힌디 필름니 기트랑코 크나소나만겐 Snikolachi Dilionico Adaba Bibit Parati program, while Nichet Pajo Hindi Koborang, Chetpunga or English Koborang, Chet Kungo, Yes Station Onico Western Music program, Chet Kolachio Dilionico Adaba Sports Scans, Chesapribunga or Hindi Koborang, School or English Koborang, School Chibunga or Spotlight, School Kolachio Bibit Parati, Chkungo Hindi Koborang, Chkungbunga or English Koborang, Chkung Chkungo Bibit Parati Program Kobun Kame Chkung Kolachi Bajuna Knasona Mangen Yarangan Da Al Prinsal Gum Karotamna Tarisogum Program Rangwa Yan Akaswani Chura Taun Shimang Aganat Kumengeta Isolna Mutelani Gitranko Kamatani Somoyo Collings Roy Marak Aro Unidolni Gitranko Knasona Mangen

Nasimangi sol na rung mutela ni gitrang ko kamata ni sumoyo, calling sroy marakaro unitol ni gitrang o on bo Jehovah na, trangi ko se raani aro chokat kumen gisik ya gitrang ko jol jol kna so na mat na haro ya gitrang baksan iso na rung mutela ni gitrang ko kamata ni sumoy ba yanon mo na ha, yan akaswani tura, tao sumoy dokulachi baji yung waha, tao na simang Coach Composite Program ko pringni snibajewna knasona mangen. Yan akaswani tura.

0: 나 시망다오 consumer protection awareness ba bostu ko brig barang ni chilchakani na samsakani rang ni bidungo bostu rang pangchake aganani ko khna sona mana ha yan akaswani tura tao na simang diktik sani jamano mungaban program rang ko khnangs khana mangen yan akaswani tura
1: Tona kaijok dalio kai chaman gino.
2: Baba yan takaba chani rang ni nak nadi namjawa. Na adi chigapa chani rang kodi don tong nasa nang jokpa.
1: Na jok tong na mai komasia. Ang ku suk chana sekarang ko chana man na depat anga chai gen ba. Antang ni chana sekarang ko cu sokot na man na nang aku na wijama.
2: Amba na ucap pretty mung jaman nun asa joko de nang ibi ini nam gini nasa gani ngaba. Metum chigapa aro kari nang tot kepa chani rang ko wat poha. Nang ibi ini nam gini nan nama chani ni isu samjak rang ko sa chabuha.
1: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kata wiatinga.

na simang gotam govinda fulni git kokna sona mana da o kuch to he fulni git koknang skana man gen wan kk aro siniti chohan ni gpa git aro gitara esa kyu hota he ya git kuna simang da o kna sona man gen

Yan akaswani chura na shimang shilongani wata ba sarkul salrama dok ning nis ko borang ko khna soa ha somoi da o set pa jini minisot priyong ha da ona shimang phringnam thura program ko khna sona matgen.

0: Simang Ableton sang manir ng pa sa sungut tala tsuki trang ko kuna so naman na ha tao dagdag sa ni jak mano manggapan program rang ko kuna so naman gin yan akaswani tura yan akaswani tura tao mi ichik rang ni program ko watan iso mayo meri batpang ni katao tapsri tapchi ch marak ni antang ni Jangitangani menkan dekia ganani ko kuna sunamat gen.
1: Tapchi sis marak mga sungde erom ba dengre. Tungwa de angde erom kono dokhan dakhe. Sungye angni bersidi kola chigni oye jo pae. Angni poraini gadangde andar matrix san oye. Angni giskus kani de dongwa chem deba sokna manja ha. Dawde angde noktang dakhe jo pae. Tunga dawde noktang o member sak Pri dunga aru angmong baksa dongpak ba saksa dunga manini bisa emong gemak sakpoa kapa. Dedrang rang tene chongkoya

0: saksa bil si chi gitam saksa bil si chi sa ga pingjo sakanyan school na pingjo ko e janggi tang na gatang a miya hotel ang ko takke mi hotel ang ko takke janggi tang e a de rong kon dolong ge chamo takke angi dokhan nakki chai gpa de mi hotel ko takke angi hotel lo de anga khappa ang ko songe a ro machu bijak wak bijak tak barang ko to tak barang ko songe Angin mi bijak songeng gpa damde blongin dam noma plets au sotpong asan tau de pete anga mamang nek nekani kone chagrong ko jajem anga de angni mamang horaini rango chusokja ani gman yakko dakki chanakta namin kusyongay angi noktang ko chamay na de dao angni matneng gpa tangka de angi de jang rang chua gadang ang porai ko jani gman chuli ko ayang na tumsuing gpa gpun mitsprang na angan dege agan nastaska anga dao je dokan ko dakki achim Yan angin nuktang ko chalai nakta chungaya aro angin segbana dakchakani ko namatna. Yako dokan dakani chi angin nuktang ko chalai nga bichar angin nanganirang ko rayot namatne nga. Uwa mangko ko rayot namatne nga. Aro baka dakchakani ko segbana ot namatna. Uni kuman kna tumsu ingba mitikrang jiranga nukko na chpe dungya chim. Na simang ba jay kamko ba kai chakna kata matna. Nokko napchpi dungai gija je kamkoba chukana chukna nin kanchi dungna nangja. Aro krachana nangja. Je kamkoba kai chana matna. Yasa nangya kanani. Je plakon matela.
1: Na shimang tapchi shiets marakni antani. Zangi tangani men kandikya kanani ko kna so na matna ha. Tau na shimang na. The responsibility of mothers including in molding adolescents towards a better future by Linda Sangma nie aganani ko knasunaman gen
2: go buying pa chada merang ko mukhang chi nambate jangi thangani ko thari aniyo ma arang ni dai belsi chi sauni chi skona bi sarang ko adolescents ba da dro buying parang anemnga Ya sumoyon, bisarang ni am thang-thang ko mandiok na tharian yung wa. Yan, uamang ni deen aro gisiko dongto gijani yung mati yung wa. Uamang am thang-thang ko plakon, plak na pati dapnakipa, vipatkipa, changgipa, sapkipa, nito nakipa, blakipa ane chanchie gaura dia. Andake yung ingon, uamang ni janggi thanganiyo sauba gita, hiro rangata yung naska, aro ukon jarak naska. Uamangko ia unga obostao maarang mirip jaude ba sandi jaude uamang nama ba namgi jaungna matna. Basako ba mamung dakchakako manjaude anthang-thangko soote siyaona ba soka. Uamangko mande dakke namme janggi thangatna maa sakkanchini daayongwa. Kaamao misokuman cho rango phangchake chadambirangko mukhangchi nama bewalo janggi thangatna maa sakkanchi jothon kaananaga. Skangpa maasiani. Maasiani ene enon. Ya sumoyo bisarangko namme rakke BN bimang aru jisik bewalko sandiye nye rakna. Uamang ni skani ba skijani ya sumoyo genang. Mungsong bate mea bisarango ya skani rang bata. Uni gemen ua mea bisa maini gemen ba mayo skani genang uko maa namme rakke makcina zoton kakna nanga. Sauba bisade khalani ko khalna sken ba git rungani ko ba TV nye ruwani ba magazine porayani ba chok mesani, ba doka damani, ba ugeta gepenrang. Uni men makna ode yarangko, ma apa chaul onna mangen ode nama. Ndiba yarangko uamangna onna niyo, sumoy aro bewal getasan dakna maa agan skina nanggen. Gini para, mea meche kongani. Mea meche kongani ko chathotani ya sumoyo onggen, uamang bimango dengtangani doani gemen, sat chaneka. Ndake ngengon, maa mea ko measa geta, aro meche ko meche geta, Mia mecik robren dongbren no mayonga, uamangko antangan agan kie ba thalate onanangen. Iarangko maa maasion, bisarang antang-tang ni gemen kratsa nekcawa, patesa antang ni nangnekani rangko maana agan paraken. Unon bisarang mia mecik dubren roremani maikai nama namja uko maasie ragen. Ian ia sumoyo uamangna beeno arugisiko rongthalani ko maasiatani onga. Getam gepara kumong paani. Uamang ni kham kaa ba skarang ko maasye uira ahon maa uamang baksa kumong paani ko misokna nanga. Uamang ko galchipna nangja TV niyo de, git ringo de, doka dakmo de, tape cassette wato de, khalgriko de, uamang baksa ba dia nama namja agane dakpana nanga. Saksan saksan

Na shimang subita sangma nirung pa cha song ta la chki chang ko khna sona mana ha da na shimang na simpu ngom nirung pa gi chang ko wata ti gi chang ara nakate chelbe ao abrini chiran

0: Chinese micro explain kha nga chum warang ko bi song de wi pa cha je khai da wan chung na men yat ken chum o de skal man nokka aro mangsak ba khun yat tang udan chinga ra o ja rang chi sam ja khal le mang na de ung gi jak barang na jak khala hierang ko an chung bang bata somayon songsul noksul hierang ko an chung sauba andak e o ja ni sam ra ko man phai ngang u de mutam ko ung gi ja na jak khalinga ne mang na de phottani rang an chung na ta una khang khang ba dongenga aro yan chung ni skal plan ga ba ko photeng pa hierang ba ta una khang khang dongnya iko anga dong ja ne ba ga na man chai ko donga ne ba ga na man cha mai ne de ta una khang khang ban chung ni Dibeton ka akuinga. Science and technology ni kita iko namae amrame mung nade iko sandiani donginga. Bisong matam explanation donga. Matamo explanation dongja. Wa explanation donging parang kode anting wina matna poreske mat ngabang bang bada somen maksia cekai. Saubas ko tik ungja gentum odan tingde baso kode agana. Balwa nam gija samat ni akun ni. Baso bas hagat duk jam ke duk omong ban tingde agana balwa nam gija saban no chori samat ni akun ni. Nemung nade. Hindi mang baya practice chis taran ting ni skangunin. Ungbak bong anigman, iko bonat na di anching daw matnengja. Wanda kin daw ijike dong iman na matam area rango yaku gamating ngin chimong umang ba? Matam area rango di jiyon pore nishkia ni rang ba science and technology rang anching ni develop ngin chimong umang ba? Internet rang sokang ngimang na di awareness rang o na ni rang komiya ni asyal ba yarang daw na kankan exist ngin dong yanching on na.
1: Saya tak kira mengdi witchcraft atau evil practices meng gender discrimination nomor. Uni anangramani by uni relation kondisian atau apa macam itu.
0: Witchcraft atau evil practices no gender discrimination anting ni garu community ada di tanah di ungeja. Di bawah bata semen ya witchcraft ko practice kainga by aku namgi jaku dakengan kebangun micheran ko put pada. Tahun ni kita niat po gapan state rango cekah Jharkhand. Bagapan Bhopal tak barang o. Bisong ada khas discrimination ang tunga. Unikun bangbata somayon khas discrimination ura bisong ada micikrang ko pot pata. Anchini garo community de yadi kumya. Mi asak wanchini de pota micikko pa pota. Yani nanggir kanganira indake bongwa. Bangbata somayon ya witchcraft aro evil practices ko. Mi icikrang sa jekai bisong ko de janu mani bagana metamara micikrang ni dalang geniko ba bisong ni bel jakhala ni ko suppress khana gatarang ba iya ko jakhala anchini community de ni ba titi ding thang khala bisong gapnang ni ko mainan chingde mi chiko nokna ra ga ba ba anching patriarchal society rang de mu khomi khala antungo anchoni mi esa ko pa potta mi chiko pa potta andi ba yano relation de donga anchini society ba bang bata somayon namen yat ken chimu ode practice kha ma kha ja wa khob ni cheng jaw anching ode bang bata somayon ya ko advantage par amta mandirang de Aarang na jegir ka nirang donggen chim uang ude, ba namnuk gija nirang donggen chim uang ude, ya chi pota ni chi, wa mande rang ko ni si galna berkali galna ban ching ude jotun ka. Ya relation uang pani de an ching society oba bang bataon an ching nukna man gen. Micikrang ko sekal pota ni potrong batan ching oba. Mi asa ko ba pota ni ba komi kala. Mana micikrang ngara namin niya ta ude dakrik chakka ni oba bilgri kala. Me asa rangara dakrek chakken chimu oba agan chakreken chimu oba untiti biljem khala andi ba mi chikrangara ina susceptible long batayano ya bisongni potani mai ba khayong gen chimu ong ode mutamde jangi rangba gmatawna sokphla ya discrimination ko gupan state rangode jakhalna gata mancha ba yakho witchcraft ba evil practices ya rangko gupan rango potte mangna de anthang thangni mksongani ko sogatna ba rangko jakhalna
1: kupas kamrango nakna mangen anchung je manderangan ya practices rango ka kaparang khor manjoko bangpata salon anchini society de mob lynching ko blongen jakhal batta so na ini gman uti thalat na mangen maso
0: da sia kan gman gata ya mob lynching ba justice on the spot ne anchung da kan again ya mob lynching rang khan chung jakhal ba ni des khangunin anchung ni custom ko practice ka ba on je somayon ya manderang ko photte mangna de amaka de ndak ba ko dakinga non direct manderang wa mandera ya ko practice ka manche ya chma kha jenga chma anching chance kon rongja ya ndak ke photte ngon jinma thum dak ke mangna de wa ma ko bichal kha gen dol sagbane de chance ko un jawa anching on the spot an wa mangna justice ko unna bangbada somayon maximum je manden photta ko manne ya chum una chakka ba de khumiya ya ba dongsang dawa je manden photte ya chum una chakka ba de bang phatta ya handa ken dao jinmari angge chum ngode kha onangeri angge chum ngong ode on the spot justice ko onna jothon kha ronga on the spot an bisong ko bichal kha emangna basa ko ba de wa mangkhuma khmatta dao

0: 칼니 오자랑 과간 겐침 오데 비숑고 위치크랍네 캐테고리인 돈나 대시 양리 아간 그문 그다 아바 칭화간 그문 그다 럭게 먹나데 필그탕나 만급바 하 아로바 슈퍼내추럴 파워바 포제스 카가바 제 그먹그랑 코난 칭 위치크랍니 안다로 돈롱아 다디야 오자랑 제만 야코 프랙티스 캥아침 야만고데 남멘 야땅 오데 안칭데 퀵스네 간겐 야 오자네 약간 괜찮은 엄마 안치니 소사이티어라 게그니 다게 그 캐테그라시카 야 오자마 먹어서 나가니까 뭐 게그니 다게 그 캐테그라시카 게사가 봐동아 오자랑 제망한 안치니 힐러랑 야망 남근이나 작할라 게사가 봐동아 제망한 만대랑 호루시네 작할라 야 게그니 그 니몽 반치 먹는 마이 오자네 먹는데 야랑 그 안치 위치크랍니 안다론 그무코 나빴다 야랑니 다카 감데 니암니 안다로디 옹게자 근데 뭔가 비숑 바이 찬스 Nama Khamna, Antini traditional healer rang. Nanga ode quacks nagangan. Bishung wano quacks takke mungna de practice katoka.
1: Women's rights ko namme thali mungna manderangna arum mechik rangna mechik pisharangna bagamak mande gamakan. Namme thali mungna is kie ona ode. Ya khamrang ara khumi angin ma aru ya putani rang ara khumi angin ma sir.
0: Antin mechik rangni rights ko mandeshka rangna. Agane nang chung mod ta si agane mod an chini society de mi chku sa dal batera ni mang ba ya ko namen yat ken chimo ang de kapun state tar ko mung song batte de chikrang na empowerment ko nang de bisong ni phorai sikhya ni o kham kha ni rang o bisong na takcha kang e mung na de dalat na man gen chimo ang de an chini society ta garo society ba so community ni yat ken chimo ang de ya ko tekka khana ga ta de government ni gita ba initiative ra na nang gen ngo ni gita ba initiative ra na nang gen community ni gita ba initiative ra na nang gen community ne agana ta ondan chung songsar ni gita ba aro dingthang dingthang ni gita apsan meli emang na de mande rang ko aplip khat na nang gen ya ko gamat na kha sen sen gamat na de beben thara ke dan chung man jaba jangi thanga ni ko kha sen sen literacy rang ko bari ate skia phorai ni ko bari ir kar gatte ke mang na de ya rang ko kha sen sen gobor man ni gita ba steps rang emang na de mande rang na u ir kar gatte awareness rang ko ne mang na de ya rang ko takanga ong de ya kha sen sen de gamang na man gen thara ke de man jaba anching ya ko matnade maneran chini khanguni dakpak pawni kha sin sin sa yete bo nang nan maninga ta to na min yata onde anching yakho gamat na manchade songsa noksan ni ba jak tong na nang gani no de beben anching da na min yat ken chimo de bangbadan anching garu sito de christian bangbata christian community ni gata awareness na nang gen meli e nang ramme ngo ramu kham kha emang na de mande rang na rang khu yat na nang gen ya anching ni witchcraft
2: na simang Witchcraft and mob lynching social evil practice nigman Jerry Lar Marako Jericho Marak ni interview rani kokna sona manaha da osani chini baje minute kula chong handelin ko datska pa bibit party program kokna sona man gen chini baje minute bombo bibit party jaroka sabaje bibit party hit super hit sabaje minute kula chyo bibit party man chahegit kini baje delin ko datska pa English ko borang ni baji me chi bo model ni ko tska pa hindi ko borang ni baji me clutch yo del ni ko tska pa bibit party program ni baji gitamba ji yo del ni ko tska pa hindi ko borang aro bon kame gitamba ji ni gitamba ji me ni chkon na del ni ko tska pa english ko borang ko khna suna man kin iran dal sal lo tat na sing pa program rang ya nakaswani tura

0: Ayaw, yamis tirang de tona kray jok, dalio kay chaman ginok.
1: Baba yan nakaba cha ni rang ni nak na di namja wa, na adi chigap pa cha ni rang ko di don tong na sa nang jok ba.
0: Na jok tong, na may kumasya, ang ikusuk cha na skarang ko cha na man na dipat ang cha igin ba. Antang ni cha na skar ko chusokot na man na nang ako na wija ma.
1: Amba, daw cha preti mong jamanon na sa jok o de, nang ibiin ni namgunin na sa nga niya ba. Matum, chigap pa aro kari nang tot ka pa cha ni rang ko wat po ha, nang ibiin ni namgunin na nama cha ni mishu samjak rang ko sa cha po ha.
2: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita wiyating ha.
3: Chabi na rabao.
4: Ya, dukan ni chabi. Baba ya nang bike ni chabi. Aru ya lok ni chabi.
5: Aya ya KYC ni lekha rang ba. Bank ge phra kon dang tang tang nanga. Gamak ni khamnan ke sa chabi.

0: Ayaw, yamis tirang de tona krajok dalio kai chaman genok.
1: Baba yan takaba chani rang de nak nadi namjawa na adi chigapa chani rang kodi don tong nasa nangjok ba.
0: Na juk tong na mai komasia angi kusuk chana skarang ko chana man na de pat anga chai gen ba. Antang ni chana skar ko chusok na man na nanga ko na wijama.
1: Amba na chapre timung jamano na sa joko de nang ni beni namgini na sa ganinga ba. Matum chigapa aro kari nang tot kapa chani rang ko watpoha nang ni beni namgini na nama chani ni shu samjak rang ko sa chaboha.
0: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kata wiyate.
2: Ongija jangbungbangani ko gipatnabe HIV yarangchi batrukna amja apsan charmani chi paikhana damsan jakhalani chi apsan bara ko jakhaldmani ba sakkabun ko dangthapani chi khakhit ko werabo kenabe aro sagaba mande ko muchinabe songsalo dongba sakantinan chinga khadungani ko arunal jokani ko na jothun khainga nangni sipang batkiba testing center ona riangi HIV ko porika khaini bo aro thalbate werana gata National Toll Free HIV aro STI ni helpline number 7029 na kol khabo ba breakfreeindia.org website ona napangini bo
3: Tahunan semang, esti barman ni gapa aradana filmni gitkok nang namat gen gitunga kahe koroe.